kunjalo ke ngempela izwi lomprofethi yilo lelo lalela ke bese uyasukuma uyenza lithi iBhayibheli ke hlomani izikhali zonke zikamoya bakithi insebenzo zasembusweni izikhali zikamoya ilokho uNkulunkulu asinikeze khona ukuba sikwazi ukunqoba izimpi zikamoya lempo obhekene nayo ngeke ukwazi ukuyinqoba njengamagama ngeke ukwazi ukuyinqoba ngempikiswano ngeke ukwazi ukuyinqoba futhi nangokwakho ukuhlakanipha nokwazi kodwa uyonqoba ngoba uNkulunkulu ethandile evumile ukhulumileke nomprofethi wamnikeza izinsebenzo zokulwisana nawo wonke amandla omoya ababi kakhulukazi okulwisana nawo wonke amandla omoya omubi noma ngabe kuthiwa uhlaselwa ngabathakathi noma ngabe kuthiwa uhlaselwa zimfamona noma ngabe kuthiwa uhlaselwa ngabantu abakuzondayo abangafisi ukuthi uphumelele ngezwi nangama product omprofethi uzonqoba kusazoba kuhle ngempilo yakho sihlobo sami phuthuma ke uye kulezi indawo ke ezibaliwe lapho umprofethi azobe khona njengoba siqala ke uSeptember nje sitheke ngomhla ka 4 uzobe khona umprofethi esenkandla laphaya emultipurpose hall ngo 10 isikhathi ngomhla ka 4 bese sithi ngomhla ka 5 ukukhona futhi useThekwini lapha eSangrove House for floor number 421 Gosmith Street kanti ke

0: iyasiza nje usiza umuntu noma athuna sipisifo iyakusiza ngiyabonga
1: ngibonga bantu ngegejo siyakho iphisizile ushukele eyi bese ngifa ushukele babusibiya yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle hawu ngaze ngabonga ngalulelile kwezidlana
2: buya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa yisisu sibebhelunde bese ngathi ngikhulelwe neenyawo zivuvuka bengingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela iy'manga ijusi yakho ingenzela iy'manga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiselwe kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kuza bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengingasayazi ngoba besengihambisa kwedada
3: ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba ubuya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengasathemba ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroids kahle kahle umhlumu ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza iyahlakaza eyi ngafane ngopha lezo nsukwane emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babusibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi
2: ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga lejusi yakho babusibiya

sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abaxwetha ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi-ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga, noma mami beseqale ezaphuma ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma kuthi uyakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right, ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanami bezehampela umfazi, bezehampela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi, ovuza nje

0: ukuhlala ekhaya ehlukahlukene ngezigaba. Mabe kuthi nje umuntu ongaziswa kahle empilweni wasitholela ijusi eka 175. Kodwa ke sifuna ukubemezela ukuthi uma inyanga iqala lesiya kuyo ijusi lencane izobe u 200 rand. So okusho ukuthi uzokuyithola ngo 200 rand ngithi, right? Bese kuthi ke usupply wethu njengoba ukuyithola khona ngo 200 rand kusupply, usuzoyithola ngamalini kusupply? Ngo 250, right? Uzoyithola ngo 250 kusupply, right? Kodwa le nto iyokwenzeka ngenyanga ezayo, okusho ukuthi ngenyanga ezayo okokugcina loba abantu bezobe behola nje kulokhu kulenyanga awokugcina kulenyanga abantu behola bethenga ijusi ngo 175. Ngokulandelayo isi 250 o supplier u 200 ema office. Right ke ijusi ke ejwayelekile ngemangithi ke ijwayelekile angisho ukuthi ijusi nje e common, but iyona ijusi ke esithi umuntu ogulayo nongaguli angayisebenzisa le ebiza 175 noma ke le ezobiza 200 rand noma is 200 rand go supplier le ebiza 175. Uyagula awuguli ke uyayidinga le juice ngoba le juice ilapha inyawo, le juice ilapha i-cancer, le juice ilapha i-BP, le juice ilapha iqolo elingapheli, le juice isusungwengweza emehlweni, le juice ilapha ikhanda elingapheli, le juice ilapha ama-ulcer, le juice ilapha i-HIV, le juice ilapha
1: Alright, ngeke ngibone ukuthi wayithola into utholeni.
2: Ngitsengele umntana amosha u stroke.
1: Right.
2: Ngeza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yonke. Ngangeza kubaba. After that ngathola lelo bodlela ngathi sekwathi baba fengiphoze umntwana. Bambuzisa umntwana shaya stroke ubu ulimo luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angisengiphuzisa ingane elifakile insiza ayifakile. Umntwana wami nje 3 days wabe seright, uyafunda uzograde 8 manje.
1: Ngase
2: ngiyaphuza nami leli ijuice. Mina besani yangenzeka ke emhlolayo ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu, kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalethile namanje abanye.
1: Amen.
2: Ngenxa yalo
1: shayelani uNkulunkulu wami hlobo ninomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, maba nawe uthi kwasebenzisa awuwaboni mehluko, usenevika elilodwa yini ekukhathazayo? Iyakudonsa. Wena uba ukhathazwa yini kahle? Right. I-BP isaphezulu. Ungahayi. Hayi, ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngahama-ke ngabhrekha ngoba bese ngizilokhu ngidonsa, ngavele ngahama ngaa.
1: Ungahambi uma ikudonsa ngoba isuke iklina, futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Uma kusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
3: Yeah, ngeke ngiyithengile namnuke uJust. La ngibone i-container sasenza ngani uma ngichama emsebenzini ngabona ukuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa. Ngabona ukuthi iyasebenza lo Just lona. Senze isize yaphelanga. Kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumakuthu lona. Uma uthulola la ngisengakunakho nje uyasebenza ngempela emsebenzini. Ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi kunye nabo.

0: uthini wasiqumbe kwi-container e-blue la kudayisa khona ama spices uzofika uyithole ijuice yasembusweni uye futhi khona emandeni lapha ngase clinic uHebede uthole umampanzi ufikile uzoyithola kuye ijuice yasembusweni inamba kafikile ithi ke 082 677 3136. Uma ulapha ya eginga indlovu usibongile sibiya ulapha ewombane 076 15 18 737. Uye eHillcrest lapha kwangcolosi esijoti 06 10 615. Uma useFryhead iyalapha ekhemisi kwamaphakathi ngase Stillwater uzoyifica ijuice yasembusweni. Kanti ke oh ngathi sengifika ekugcineni usungavela ushayeleke inombolo ye-ofisi u 079 655 1813 ukuze ukwazi ke ukuthola eminye ke imininingwane. Siyaposa ke nokuposa, asigcini ngejuice. Zonke iy'nsebenzo ziyakwazi ukutholakala kunoma yikuphi la kukhona khona nje umuntu. Siyakwazi ukuthi sipose lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo. Ushayele khona e-ofisi enambeni engiqeda ukukunikeza yona. Right, angivaleliseke isikhathi ngathi siya ngakhona. Sesiya ngakhona ekutheni ngivalelise, but ke okwamanje ake sithi ukubamba la.
1: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nosifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane inkulu lento. Thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaProphet Nongoma Mtuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye seThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela ngezinombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
2: Mina ngikhuluma ngomaqondanisi uMavula Mfakiwe. Hey, uyabona ngeke mvimbe umuntu kamaqondanisi.
0: Alright, ke ngaphambi kokuthi siqhubeke nezwi lomprofethi ungakhohlwa kwesihobo sami ukuthi njengoba kuyisabatha nje kungomgqibelo iSaturday namhlanje, ukhona ke umprofethi uyatholakala eSangro House, angithi phela siyaba naye njalo ngomgqibelo. Siphinde futhi simthole ngolesibili. Sangro House, 4th floor, number 421. Okushuthi namhlanje uyavuka nje wena uzokumprofit akulekelele. Phethe 350 rand wakho we 1-on-1 noma uphethe 1000 i-1-on-1 yakho ihamba nensebenzo, okanye uphethe 1500 insebenzo zakho, insebenzo zeceke, konke kuhlanganisiwe kanye ne 1-on-1 1500. Ngiphinde futhi ngithi ukuhlala phansi nomprofit u 350 rand. Uma ke ezokufakela nensebenzo 1000, aqhubeka afake ezekhaya 1500. Phuthuma ke uzomthola nje Sangro House namhlanje kusukela ngo past 8 uzobe sekuvuliwe. Lonke usizo olidingayo uzokwazi ukuthi ulithole. Wena odinga ukukhulekelwa woza, odinga ukukhulekelwa mhlawumbe ufuna ukuthola umsebenzi, phatha ama-CV akho, noma yiphi ke uhlobo lwenkinga obhekene nayo, woza umprofethi akunikeze isibusiso khona namhlanje. Kuzophinda futhi ngolwesibili abe khona. Bese kuthi ke ngolwesibili kube sekuwumhla ka-5, ngomhla ka-5 umgqibelo loyaya uzobe ke sekuwusuku kwe lokwenza ke insebenzo yethu le esikhuluma ngayo umaqondanisa ngomhla kabani, ngomhla ka-5. Lapho ke kube kukhulela ngoqo impela sibhekene ke nensebenzo yethu umaqondanisa ngomhla ka-5. But today and Tuesday umprofethi uzobe sisiza ngayo yonke indlela umuntu yena afuna ukusizwa ngayo. Ufuna ukuhlala phansi nomprofethi akuhlolele, ufuna ukukhulekelwa, ufuna ukwelulekwa, ufuna ukufundiswa mhlawumbe izinto ey'thile, ufuna ukufunda okuthile nje, noma ufuna ukuxoxa ngokuthize nomprofethi mayena la-ke nosizo ngempilo yakho. Namhlanje khona

0: na ngolwesibili ukhona asiqhubekeke sithole izwi lomprofesi mayelana nensebenzo yethu uma qondanisa ukuthi ibaluleke ngani ukuthi siyithole bakithi ave kumnandi ukuthi nje uma wenza into uphumelele akuve kubuhlungu ukusebenza kanzima kodwa ungayitholi into oyifunayo usebenza ujuluke ujulukela ubala wena wabona ithukuthuku zencanga okuthiwa ziphelela oboyeni ave ibuhlungu impilo njalo mnandi ukuthi uyenza nje into yakho nangempela lento ukuthi uyayenza ivele ikuvume yayibona leyo nto so ke iyona ke insebenzo le esichazelwa ngayo ke umprofethi umaqondanisa azobe yenza lapha eThekwini ngomhla ka 5 bese kuthi emshowe ngomhla ka 7 umhla ka 8 olundi umhla ka 9 eMelmoth umhla ka 10 eMtubatuba umhla ka 11 eMpangeni kanti ngomhla ka 4 abesenkandla yebo asiqhubeleke silalele sizuze okukhulu kulokhu kulalela kwethu ke vele kube umbuso nje wodwa
1: into zakhe sikuyiqondele ayiqondele ngqo ngeke ngeke ngisho kuthiwa umntathu akalali ukubizwa okuhambeni ngisho kuthiwa ke akuvimba ngayiphi indlela bathi ngeke ulibone ngeke ulibuse ngeke uphumelele uyophumelela bebhekile ukuthi mina uyogana bekuka uyoganwa bekuka umuzi kayihlo uyovuka bebhekile belokhu bemangale njalo nje asidalelwanga abantu namhlabeni asizukwenza impilo ngoba kungendlela abantu abathanda ngayo la nathi siwumyalezo siyimyalezo nathi emsamo yakithi nathi uNkulunkulu kukhona asigcobele khona emndenini ngeke sizwe ngabantu la kunandaba nomuntu umthakathi into engenandaba nayo ungathakathe mina thakathe kushona thakathe ebusuku kuyafana ngoba angagcina yena ngampela ngampela ma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi umkhombisi ukuthi awudalwanga nguye umkhombisi ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa uye la emhlabeni thathi maqondaniso uma kuvula kuvaliwe loyana izwa ngami loyani uma kuvula kuvaliwe abanye bathi baphambanisile bakuvalile bathi baphambanisa umsamo wakho bathi bakubelethisa umdliwa kwasha kwanzima ungisho umdliwa lowo uyamangala kodwa nisela kumangale wona umdliwa mina ngitshela uyabo ngiyafisa ukuthi angazi ufisa into engenzeke ungathi kake ngibe nomhlangano bathakathi ngibatshele ukuthi elalelana angenile amazendlini

ufikile uma-1000 ufikile ukusithwalisa amandla siyofela emandleni. Ufikile inkanyezi ekhaya ubusuku nemini inkulu ngubani ngoba ngidlo kwakho ngidlo kwakho. Ya. Uyabona ngeke ayikho into, ayikho into abangamangayo endleleni. Angivinjwa uma ngisiza umuntu. Angimelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngicotshelwe yena umuntu uba ngimsize, ngicotshelwe isimo sakhe. Futhi angidabuka ngesodli, angixolisi njengomthakathi, cha, cha, cha, cha, cha. Vele mina umthakathi-ke ngiyamhambisa, wangibuzi ukuthi ngimsabe. Kodwa nje umthakathi ngiyamhambisa, iy'nsebenzo zami ziyingozi kubathakathi. Bahamba nje, wangibuzi bayaphi kodwa bona bahlale. Ngoba ngeke mina lokhu ngisebenzana nento eyodwa. Usebenzana nendoda namhlanje umuntu ngiyamsiza wena athi umshaye ngenyoni ngiyamlapha inyoni kusasa umfaka umbhulelo ngiyamlapha umbhulelo kusasa umfaka isichitho ngiyamlapha isichitho kusasa umshaye ngezulu ngizokusebenza wena wedwa nje mina sekuloku ngifikana nawe uwedwa nje uwedwa nje hey siningi izinto ekufanele ngizenze bakithi sengizobe lo muntu uyabuya njalo uzokhala ngithi sekuzoze ngathi nami manje ngithi uma ngimlapho okunye bevuka kathi nguwe nje asuke lapho kumfuhlela ngenkosimalanga esinyama uthi useyaphila-ke manje usengilaphile umprofeti kodwa into zami ayilungi simnyama ayi ngeke mna ngikwenzeli ngishi plani kade ngabenzela phela abathakathi indlela nje ukukhomba indlela mina nayo indlela ofanele uhambe ngayo ukuthi uzobuya noma ngeke ubuye kodwa nje indaba yakho leyo mina uNkulunkulu ungithumile ukuba ngithandazele umuntu ngiphumelelise umuntu lalelani abanye bangibuza ukuthi umprofeti uyathwalisa yini cha angithwalisi ngasho angiyona inyanga mina ngisonisangoma mina ngumprofeti ngithunywe uNkulunkulu uba ngusize ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo ukusiza kwami akusona akuyona i-uniform ukusiza kwami akutrainiwe ukuthi kufanele ngusize kanjani uyabona I claim one nto le uyabona so lokusiza lokhu ngusiza ngale ndlela le engitshelwa ukuthi angusize ngayo uyayizwa leyo nto le so wena ofuna ukuthwala ungangichithela isikhathi wena ofuna ukuphakama oza kuphakamisa wena ofuna ukuthi into zakho yilungi oza ngilungisele wena ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakho oza wena ufuna ukunqoba izitha zakho woza ufuna ukunqoba abathakathi woza ufuna ukwenza izinto zenzeke woza nalo nalibhengele laka-3.5 wawufuna ukwenza izinto zenzeke ungavinjwa mthakathi ungavinjwa mtonomona ungavinjwa mfamona ma ufuna nasemsebenzini uphakame woza zokunika libhengele 3.5 liyaphakamisana nasemsebenzini liphakamisana elamandla wenza izinto zenzeke uyayizwa into engishoyo uma ufuna ukuthi nguqondanisele into zakho woza lalela likhona nebhengele liyomfika izitha u-250 izitha ziyakufuna umsukwenza ngazi ukuthi manje uhleli nabantu abakuthandayo ukhululeke nje kube ngathi wena uhleli nje kamnandi ngabe uhleli lalela bakufuna bathakathi uma ulele ebusuku bakufuna nomsuku uvukile bakulinde ngembulelo bayakufuna bafuna ngisho iy'ngane zakho bafuna ngisho iy'nkomo zakho lalela bafuna yonke into yakho isebenzele kanzima bayakufuna ngekukhumbuzo ngoba athi usukhohliwe ukuthi bayakufuna bayakufuna thola uvuke izithi ibhengele zizokuthola futhi izithi uma ngabe kuthatha kancane izithi ungayithithe u-250 leli ibhengela uvuke izitha lalela thola ungavuthulula ngoba vele kade baqala isimo sakho sicayi thola ungavuthulula awususe zonke iy'nyama awususe yonke into engahambi kahle emzimbeni awususe yonke into awuhlambulula impilo yakho yakomoya awuhlambulula ithongo lakho awuhlambulula isithumelo isithunywa sakho awuzihlambulule wena uqobo awubhuthulule yonke into engahambi kahle empilweni yakho 550 uma vuthulula uyatholakala yeyi awuthola uma-1000 manje awutholi uma-1000 uyeke lokhu kwenjeni ungabi namali uyagembula kodwa unawo uma-1000 uright ekhanda lakho ugembula kanjani ungenawo uma-1000 udlala o-Hollywood awunawo uma-1000 awunawo uma-1000 wena awena awunawo uma-1000 uright kanti uzohamba kanjani wena uyadayisa kodwa awunawo uma-1000 wenze

ababe nenkinga ehlukahlukene ngisebelwe wena ohlushwa isethwala wokungifonele ngikhiphe mna lento ngiyikhathe lapho ngiyivala ngiyikhiphe lento ngihlukanise nayo ngoba vele kwawuthi uyasala noma sasimkhuzile kodwa manje uma isikuxakile lento woza ngisiza ngiyivale ngiyisuse nje lento ngihlukanise nayo sasinjelile kodwa-ke ezindlela uyongifonela awumali ufike nje ngoba uhlelo lolo oluseceleni ufika kimi sixoxe akufani-ke imali yakhona ngoba kusefaide ngisize le nto ngihlukanise nayo owenza isivumelwane nayo okay kuningi bakwethu noma kunayiphi inkinga uyinike isikhathi sokuthi ufike kimi noma ma ufike e-ofisi ke uyothenga iy'nsebenzo zikhona ema-ofisi bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-4 ngizobe ngisenkandla e-multipurpose hall bengakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-7 ngizobe ngiseshowe phambi kwase-boxer lona ongakwa-test bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-8 ngizobe ngisolundi e-ofisini lethu le ngakwatepa bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-9 ngizobe ngise-Belmont umamkhize lo dayisa amakabishi lapha no-supply wethu erank ngiye ngaziphutha ngathi umaxulu umamkhize bese kuthi ngomhlaka-10 ngizobe ngisemdubaduba bangakhohlwa abantu ngomhlaka-11 ngizobe ngisebhange bangakhohlwa abantu ngomhlaka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini okumgqibelo wesabatha wesathade bangakhohlwa abantu ngomhlaka-14 ngizobe ngisophongolo phambi kwase-country lodge bangakhohlwa abantu ngizobe ngiphetheke insebenzo kamaqondanisa ngizobe ngizoqondanisela nje izinto zakho mina umavula kuvaliwe umaqondanisa umavula kuvaliwe angikhathali ukuthi bathini abantu ngizokuqondanisela mina ukuthi bakuphambathela kanjani anginandaba nabasisebenzi ngizokuphakama izinto zakho izoqondana ngoba uzoqondanisela ngizoqondanisela nje ngiyabona kulokhu ngiqondanisela umuntu nje ngiqondanisela umuntu ngihambe ngiqondanisela umuntu ngihambe ngifana njengensizwe efika ishaya umuntu nje emgangeleni isuke ihambe ngizoqondanisela anginandaba ukuthi wawukhampanisele wawugogweza wakubani wayebhedisa iy'nto zakho kwakwenzenjani noma zayibhede emsamo noma zayibhede emsebenzini noma zayibhede okuhambeni noma ngizoqondanisa nje umavula kuvaliwe ngithi mina ngizoqondanisela ngizokwenzela uvulavala mina umavula kuvaliwe into ngeke abangazami bawuphinde bayenze njani unkulunkulu wami makakawubeleke useza unkulunkulu wami makakubusise makamvikele wena nomndeni wakho unkulunkulu wami makenze okuhle ekhaya lakho enze okuhle empilweni yakho unkulunkulu wami makakuhambele nokukuhambela unkulunkulu wami makabona ukuhlupheka kwakho makeza ukukhala kwakho makaphendule umkhuleko wakho unkulunkulu wami makakuphakamise kube phezulu phezulu kuphela ngabe isigqila sezitha zakho kepha izitha zakho maziguqe kuwe hambe usungeze ngemuva nangaphambili abeke isandla sakhe phezu kwakho unkulunkulu wami makenze kube kuhle unkulunkulu wami makakukhanyisele indlela yakho lapho uhamba khona wena nabantu bakho maniphumelele wena nabantu bakho makufezeke amaphupho enu kube kuhle kube ngumbuso umbuso wodwa

0: mina ba.
1: Baba wami ngiphilile ukuphi nendawo?
0: Ile phambi kwasemandleni njalo ningabogcotsheni ba.
1: Waze waba nenhlanhla baba, sengiphakathi ekhaya lakho. Sithini isicelo sakho kehla?
0: Baba siyasebenza umsebenzi lo kuholi babatlala emakhosini emaphoyiseni amakhosi lokuthiwa sethole imali kodwa simthula sazi kunhlalelini.
1: Oh, imali mase kufaneke ize kuba nezinye iy'nkinga.
0: Kuney'nkinga yokuthi hhayi iyongena iyongena namhlaka lokhu hhayi asiyitholi.
1: Kulungile baba, ngizokhuleka imali izoba khona kehle.
0: Ngiyabonga baba.
1: Izoyivula inhlanhla phezu kwakho ngqo. Kwamavula kuvaliwe sakwemukela. Kwamavula kuvaliwe sakwemukela. Fona mlaleli. Isikhathi lesengisivulileyo sokufona. Fona mlaleli wami njengamanje. Inamba ithi 064-533-3512. Kwamavula kuvaliwe sakwemukela.
0: Moloya mntana.
1: Yabona injani?
0: Yaphela nenzalo.
1: Sikhona kahle.
0: Nami nenkinga nami manje impilo yami imile endaweni eyi-1.
1: Sithini isicelo baba, hlala kwisicelo Nkosi Yezulu.
0: Ngicela ukuphumelela, ngicela ukuphumelela.
1: Yebo kahle kulungile.
0: Nokuthi indlela zavule.
1: Ukuphi nendawo kahle? Kulungile, ingelosi izokuzwa ukukhala kwakho, kuyavuleka njengoba sikhuluma nje. Celani nizophiwa, ngqonqozani nizovulelwa. Shona isicelo sakho. Baphumelelile abantu, wena uzohlulwa yini ungaphumeleli. Kwamavula kuvalo sokwemukela.
2: Ba
1: mama niyaphila.
2: Iyaphila tatu njani?
1: Ngikhona kakhulu ma. Sithini isicelo sakho?
2: Baba ndinesicelo lana baba. Ndingumuntu obemaneza ey'nkonzweni zakho baba. Wathi kunamazwi owakhuluma phezu kwethu ukuthi nginosikhathi izosebenza baba.
1: Ya.
2: Baba nginenkinga lana kunosisi la baba oyisitha empilweni yami baba owandithathela indoda baba. Ngiyasokola baba nabantwana. Angazi baba angazi but ngiyazi ukuthi xa ndifonela wena tata zonke izinto zizolunga amavula kuvaliwe.
1: Wakuphuca indoda?
2: Wandiphuca umyeni wami tata lo sisi lona baba. Manje ngiyahlupheka baba nabantwana.
1: Okay mama kulungile mama, ngizokhuleka uJehova uzokwenzela okuhle.
2: Kumavula
1: kuvaliwe.
2: Amen. Amen tata.
1: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, isikhathi sokufona, isikhathi sokukhuluma nomprofeti. Isikhathi sakho nomprofeti. Kwamavula kuvaliwe sokwemukela.
0: Hawu, siyabonga, siyaphila mprofeti.
1: Yebo baba siyaphila.
0: Hello?
1: Yebo siyaphila.
0: Hayi umashozi la enanda fethu.
1: Yebo.
0: Ngicela fethu ungikhulekele. Sengangafika lapho ey'nkonzweni ngaphinde ngangabika udaba lwami lukunemali yami engaphumi sukela 2006 yakwaraf.
1: Ya.
0: Sengihambile ngafike ngayithola ukuthi ikhona lapho kwaret. Sina ngithola ummeli ezokuthusa emhlanga. Ngicela ungikhulekele ukuthi iphumelele mprofethi.
1: Kulungile kahla, sizophumelela kodwa sukuma usondele ngoba ezinye izinto zidinga usondele kumprofethi. Aqabula amafindo, aqabule amabheji neyibopho, ngoba abanye abantu abaphumeleli nje kuneyibopho ey'suke zidinga ukuqashulwa zasemndenini yabo abazalwa kuyona.
0: Ngiyafisa nje ukuza nakuleyango lwesihlanu ukuze ngithi ngiqambe ngiyoyinyakazisale imali nalo mmeli ngimfune
1: ungafisi we baba, inkonzo efanele wena le. Uma ukhuluma ngento ethinta imali, inkonzo yangolosihlanu yona nkonzo ekufanele baba wami.
0: Wake washo nasekuqaleni ukuthi ibanjwe into encane kwale mali, kodwa ngicabanga ukuthi uma siya lapha-ke empophomeni ikovule.
1: Kulungile baba wami, siyabonga.
0: Hayi.
1: Ikhaya lomprofethi likhale zixazululo. Bonke abantu abasondela

0: lo kumina abantu bami. Yebo ninjani?
1: Ngiyaphila baba.
0: Yebo ma.
1: Ngidlulise baba la ukubonga kakhulu ngiye ngangena ngenhlelweni zakho. Wangikhulekisa ngaphumelela ngithi manje angibonge kakhulu baba ngidlulisa ukubonga ukuthi inkinga enganginayo yokuhanjelwa umyeni wami isisolvekile umyeni wami usebuyile ngihlezi kahle manje emshadweni wami kade sengasangibheki ngisho ukungibheka namhlanje usekhona usebuyile uhleli kahle
0: wakade sekunesikhathi esingakanani umyeni esehambile
1: weseneminyaka emithathu baba
0: senihlukene nje
1: yebo baba
0: wafika kwezinye zeyinkonzo zami wasebuya
1: yebo baba ngathi uma ngifike kwezinye zeyinkonzo zami ngase wavele wabuya umyeni futhi nje ney'nsebenzo zakho ebese ngizisebenzisa zingisebenzele kakhulu ngoba nongisho nanomsebenzi bengingawutholi kodwa umsebenzi sengiwutholile ngiyasebenza ngihola kahle nje konke sokuhamba kahle siwumndeni sihlezi kahle ekhaya
0: ubaba njengamanje ayisekho lezi impiko ebekade nazo zokukushiya
1: umshado omusha ungathi ngishade izolo baba kuhle ekhaya kumnandi ngisho efika ungathi ngiphenduka itshitshi njengoba ngikhuluma nje
0: mama wami siyabonga kunabesifazane abadlula kule nkinga okade ukuyona abashiwe abantu bese bephila nabo isikhathi eside kwezothando ungathini kulabo bantu ungabatshela uthini ngalo mprofethi osize wena nowakho umshado
1: baba mavula kuvaliwe nje mina isiyalo nokubaxwayisa nje ukuthi bangasideli ukuthi basondelane nobaba umavula kuvaliwe ngoba uyakwazi ukudlula ezivalekile ngabe kunzima kangakanani uyakwazi ukuvula kuvalekile noma ngabe sekuvale laba babophe ngamasindo amakhulu cha ibandla yaqaqeka baba umavula kuvaliwe nje abantu abasondelane naye mina ngokuqala engiwusakaza ukuthi kwenzekile kumina ngibe sengidelile empilweni ukuthi akusophike kuphinde kulungele utho
0: mama wami siyabonga kakhulu uJehova makawuqinisa umshado wakho kukhule kukhuphuke kuye phezulu kakhulu
1: baba mavula kuvaliwe
0: siyabonga ma Fona mlaleli wami, fona sikhathi sakho nomprofeti, sikhathi lesi esingandele bani, namba ithi 064 533 3512. Khaya lokuphila, ikhaya lethemba. Kwamavula sakwemukela.
2: Baba umprofeti.
0: Yebo.
2: Yebo ngifikana ngibonge kakhulu baba umprofethi lo ngafika esanteni la unganikela izinto zami ziyangisebenzela kakhulu ziyaqaqeka ziyaqaqeka sisi nganikela esanteni lakho angimboni omunye umuntu engingaya kuyena ngaphandle kwakho dokotela ngathi ngiphume esanteni lakho ngalelo langa ngafika ngandala umshini ngo-R10 ngawina u-15,000
0: hayibo
2: dokotela nami futhi dokotela ngangigula namathumba nginganamathumba angapheliyo ngaphansi nangemumva
0: ya
2: ngalento ngasebenzisa imbiza yakho yangikhuculula yangisebenza yangiina kakhulu dokotela waphola amathumba waphola zilonda ngemumva ezinqeni ngibonga kakhulu dokotela
0: wawuphuma amathumba ngaphambili nangemuva
2: yebo dokotela
0: njengamanje amathumba wasekho
2: awasekho nje aphelile ngasese imbiza yakho nje aphele nya
0: ngenxa yembiza lena okuthi umkhucululi wena usuphelile
2: ngiphilile isaka dokotela ngisenakwani
0: wemama ungathini kumuntu ohlala kube ngazuthi angavela lala ngeqolo ngoba naye enaleso simo samathumba ungathini ungameluleka uthini ngoba hey umhlumo babulela abantu baqhuma insumpa baqhuma izinto ezingaziwa abantu bavele banuke kube ngazukuthi kuchelwe isitamkoko phezulu kwempilo yomuntu ungameluleka uthini umuntu onokufa okufana nalokhu kwakho
2: ngamtshela dokotela ukuthi akalandele inkonzo yakho dokotela athole usizo njengami dokotela
0: ya
2: ngiyabonga kakhulu
0: kolongile mama siyabonga kakhulu siyabonga kuvuleka kweyimali nje

0: zakho izinto la ekhaya zivulekile right yonke into ekuseni nje kade ngiyothenga ama lokhuzana ama products akho ngithi ngithethe ekuseni ngithola u-100 rand
1: ayinkosi
0: nje ngathenga ngathi ayithi into engingayibuyanga nayo inhlobo yeswashi
1: ya
0: ngiyasebenzisa-ke ngizinto la ekhaya ngiyabona impela izinto zivuleke ngempela
1: awu mama siyajabula kuhlukuzwa lokho ma
0: ayi ave ngijabula babangazi yazi ngifike laphana ngijabula bengithi ngizokubona ngifike ngiphethe amanzi echiphi bengawashiya ngathi ngiyawashiya mamanje bengitshela ukuthi inkonzo
1: kulungile mntanami ngizobe ngiwabusisa ngolosihlanu ngizobe ngiwabusisa nangesonto mntanami kuyoqhubeka kuzokhanya kuzoba kuhle inkelo siyami njengoba sikhuluma nje iqaqa iyibopho
0: eyi bendiqaqile baba la ekhaya sesiyakha manje iy'ngane ngithi iy'ngane beseyibalekile ingasafuni ngisho ukuhlala la ekhaya hhayi baba iy'ngane y'buyile zakha indlu
1: eyini
0: indlu kama
1: ya
0: zakha indlu kamanje kuthi umandi njengoba ntuma ethi ufuna umsebenzi wakhe zakha indlu yakhe manje siyaphela ave kunokuthula ekhaya baba ngade ngaje umashanela sengimashanela nje nonozimanga hhayi
1: hawu siyabonga kakhulu wemama ujova kubusise kuyaqhubeka kuzoba kuhla kakhulu wema
0: ngiyakutshela baba uyazi umndeni khona kade engixoxele ukuthi umndeni wakhe awungalungile esho yawulungile umndeni wakho uqelani kuwona angazi baba angazi yazi angazi ngokubonga ngani baba angazi
1: siyabonga kakhulu mntanami ujova akuqhubeke mntanami kukhanya
0: eyi baba ngazi itorho nje ilona nje ikuqela-ke nje ingakalitholi esile
1: hhayi wemntanami itorho liyeza itorho mntanami selivulekile mntanami sekukhanyile
0: ngiyabonga baba ngiyabonga
1: amen mlaleli wami lapho ekhaya kudala wena uthi ucela ukhuleka uthi ufuna ukuhlangana nomuntu ophethe amandla kanti usumbonile kanti manje wasuyanqikaza manje wawukhuluma lokhu kuma-senses noma wawukhuluma ama-senses aseshonephi manje wawukhuluma into eyinhle nje kwamavula siyakwamukela ngithatha okugcina manje
2: bakumavula kuvaliwe
1: yebo
2: ngithi manje fakaza apha tata
1: kwenzenjani emama
2: tata ezinkonzweni zabo emana ngizo ezinkonzweni zakho baba walamazwi owakhulumayo wathi ingilosi izosilwela baba
1: yebo
2: kunesitha baba ebendinaso usisi owangithathela indoda baba
1: kodwa
2: namhlanje baba lo sisi ushonile engozini yemoto tata
1: wabuya
2: tata endlini leqhwela imithwalo tata ngihlala naye kumande tata ngoba amazwi akho nengilosi yakho yakhuluma tata umavula kuvaliwe
1: siyabonga kakhulu wemama ukulwelwa ingelosi kuyinto enkulu ngoba abantu awu siyabonga mama ujova qhubeke ikhaya lifudumale impilo yekhaya iye phambili
2: uphile njalo baba umavula uvaliwe dokotela wena wenza into zenzele
1: amen mlaleli wami lapho ekhaya ngiyakumema kwinkonzo yangolwesihlanu ngifuna umuntu mina othi sengihluphekile baba sengihambile kodwa akekho osiza esami simo wena ubulinde mina lolu sizi lakho akekho oyokuqaqa kulona yimi ubulinde mina yabona zindonga ey'dilikayo lapho ekhaya zilinde mina ukuthi mhla weza kimi ziyoyeka ukudilika yabona njengoba ungapendile nje wakhile impela kodwa awupendanga yini ehlula ukuthi uthenga upende bekulindwe mina ukuthi mina ozoqhumisa isibusiso phezu kwempilo yakho yimina ozofaka impilo ozofaka iglory ozofaka ukukhanya ozofaka ama-light ezulu phezu kwempilo yakho ngolosihlanu uyamenywa ngolosihlanu inkonzo kabuya maliyam bantu ngenke mntanami kwenze lutho ma imali beyivalile woza kumavula kuvaliwe woza kumprofethi Jehova makabusisa abantu uJehova makakhanyisele abantu zibe zinhle

noma noma komsile kungaphenduli umuntu ingaphawuli umuntu kodwa khulumani noma libalele lima ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu kube mhlawumbe uNkulunkulu sibekele nje cha khona umuntu ayedwa mhla kwezwa lo yedwa engimfuna ezwe le ndaba khona indaba engifuna izwe yaziwa ilo yedwa uyena umuntu wami loyo ke ngiyobe sengisebenza ngaye nina nginibekile nje ukuthi khulumani nikhulume nikhulume ukukhuluma kodwa khona lo engifuna iyothi mayifika kuyena ngiyazi-ke ukuthi kuyobe sekulokhuzile uNkulunkulu usuke nesizathu mayithi noma libalele lima le ndaba engikhumbuza ikhehla ubalele ikhehla lalapha ya bese bekunqole selashona uThabethe elithi ubaba mkhulu afika ezweni lakubo lomisile engatshale muntu wathi Thabethe ukuze ubone mina ukuthi ngithunywe uJehova ngifuna utshale umbila la ngiyahamba ngiyale ngifuna ukuthi mhla ngibuye ngidle lowo mbila lomisile athi Thabethe wathi uma ushaya ngegeja phansi qhantshe iy'nhlansi ngendlela elalomise ngayo watshala khona kunjalo ngezwi wabambelela ezwini wamila ngampela umbila waqhuma wamila bathi abantu hhayi bu uyahlanya into ngathi izulu linje lomisile linje angatshala la ala ngoba sekushilo izwi uthi ngifuna uboneke ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu lo nkulunkulu wami uzokukhombisa nangampela wamkhombisa no Isaka-ke uthi uNkulunkulu hayi hlala.

0: omo idama Simon Smith
1: amadoda ayibonzana nje ukuthi angicela
2: kunjani ngicela ungiqoqele
0: ungiqoqele na ingane yami
2: manje angazi ukuthi akusaqoqwa ngani
0: hayi akusaqoqwa ngani yini etelo nje uNkulunkulu sokusithanda uwena obonisana nomuntu manje lo muntu
1: kunimali asibumje ngathi umuntu ekethi khona esiyona

0: mina kobulwami angibanga inqolobane evalekile ngaphambi kokuthi giye kule ingane ithi incwadi sakhuluma ngayihlabelela usho njalo umuntu akakuhlaje zona ithi uNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko endle yakho inhliziyo yokufundisa
1: yebo
0: nginikiwe inhliziyo yokufundisa ngenye indlela inhliziyo yokupheka imbewu yakho uyenze ukuthi kuthiwa yini lokho uyakazi ukwazile nokufaka izivikelo sokuthi imingene enhlabathini ingadliwa yilwane futhi ingabuli into yokuqala leyo kufanele uyenze embewini ebesithi ke uNkulunkulu akakunike wena ndodana yami inhliziyo yokulalela
1: nansi indaba
0: ubani ufana nasolo omunye la ubani owaziyo ukuthi ingane yami ayilaleli nje iphiwe yini inhliziyo yokulalela iyona ke lento ethiwa

0: kube khona umuntu engiyothi mina kuthiwa ngikhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa kuthiwa ubhajwe esogweni. Wena uba ungikhiphile la kodwa ngishiye iy'ngane zami ngiyofundisa abantu ukuthi uphunywa kanjani esogweni, ngizofundisa ngoba zona. Uthi cela-ke ndoda, uthi lalela-ke ngithumile, nayi into engiyicelayo. Ngicela-ke le y'ngane okungenani noma zona kodwa bese ucaphuna encwadini ethi ngamthuma ingakho iy'ngane zakhe zona ngoba wayengekho ukuyifundisa, uyithethelele mazona. Wathi uNkulunkulu hawu vele phela amabhuku abantu okona phethwe yimina ezakho iy'ngane ngiyoyithethelela noma zona.
1: Haleluya.
0: Usethi-ke futhi ukhumbule lezo ngane lezi akuzona ezakho lezi, sokwezami. Ingakho ubaba mkhulu kuthi mase kubambeke ngoba wena ngithi uNkulunkulu kuphela mase kubambeke ngithi inkosi la ayibambekile
1: inkosi la
0: bahamba bamtshela hey baba ingane yagula ingane kaba anina ngane mina
1: zonke ngane zami lapha
0: eNkulunkulu usho ngoba wathe ezakhe uthe ezami mina wayibulala lowo nale mefuna ukuyithatha kayithathe ya singasho la umazi thi
1: exaxa yelanga futhi lona
0: ya
1: baba
0: ngikathi khona la singasho la umazi. Ngizama into eyodwa le, ngizama ukuthi eke sibheke isikhathi esikusona ukuthi sakholwa kangaka kodwa la ngaba bekhiphunga likaNkulunkulu.
1: Uyayibo nje ungakayidlulile uyayizwa leyo ndaba ukuthi lezi iy'ngane akuzona ezomuntu, hheyi kaNkulunkulu
0: wayibulala ezayo.

0: Thessalonica. Okhuluma ngesithembiso. Usethi ke manje pho umthetho ukuthiwa umthetho oshawe emveni kweminyaka eyinkulungwane. Angithi manje ngokomthetho ifa elenkosana. Umthetho lo wabantu.
1: Kwabantu.
0: Kwabantu. Uthi ke naleli ifa kodwa akanikwa ngayo Abraham ngokuzalwa. Wanikwa ngesithembiso. Usethi ke manje pho umthetho ungenapi? Uthi ke umthetho angithi manje sokukhuluma kukhulunywa ngombango lo esibona. Uthi ke umthetho ungenelela ngoba kulindwe ukuthi kuze kufike ogcotshwe zingilosi. Ngizamchazela abantu ukuthi ikhona le ncwadi la iBhayibhelini. Mahlase ngizoyibheka mhlawumbe zoqhedeka lo. Ithi umthetho ulindelwe ulindwe.

0: ukuthi kuze kuvele awuzokwenza lutho umthetho kodwa kuzothi mase kufika ohombeni
1: isikhathi ke manje sithi 12 minutes to 6 o'clock sikhuluma nje leyo mfundisi inzima le okade uyiqalile impela yabantwana abayosala nje bakuthiwa afundisa kahle ngampela emweni eyikhona baningi abakhala ngalokho kuze kuthiwa iy'ngane azizwa iy'ngane enjani kanti nesimo sempilo nje abanye bahleli emahostela bahleli phi abantu bahambile bayasebenza iy'ngane abahlali nazo ziningi izimo ingakho-ke ushembe acela yena unkulunkulu engathi nathi singalomthandazo nokuyinikelela njalo ayithi kwashikho kuvele kushiwe ingane kubaye kuyinikelele ukuze umoya kankulunkulu ungasuki kuyona uhlale uyimbethe uhlale uyigadile ngoba noma ingahambi ihambe ihambe ihambe kodwa mayiloke le ngilosi ikhona le izobuya
2: uselapho nje Thabo uyabona ukubusiswa nje kwengane number one izelwe ibusiswe ingane bese iyabikwa ekhaya lokho esingakwenzi angazi noma yifashini noma
0: angibusisi ingane kuqala kubusisisa uqala ababelethisi
1: ababelethisi
2: sengidlule lapho sengikhuluma kuyona njeke manje othi uyayikhuza ingezwe
1: ya
2: ayibusisiwe le ngilosi okhuluma ngayo izohamba
1: lengane enikezwa ingilosi
2: eyibhekayo
1: bese kufake kulokhu uyivuselela wena ilokhu ikhuluma inikelela
2: ya lokhu kuhamba kwakho nayo uye emasabatheni ikhule ithi uma isifike ko-15 isithombile bese iyabhajadiswa uyikhulekile nengilosi kashembe ngesibusiso yonke lento esikhulumayo la sisuyibekile enganeni izothi uma ilulekwa yesinye isikhathi bese iyakhumbula heyi le nto kodwa uma wayengikhuza kuyona le nto kodwa ubaba wayengikhuza kuyona ngoba inale nto wayifaka wena ya athi ushemba yenziwe
1: ngiyayibona nale ohamba nayo uye esontweni khona esihlubukayo-ke iliyeke isonto iminyaka
2: hayi
1: kodwa le ngilozi iyibheke
2: ingalimali
1: khona izihlubukile eyake yahamba yaphuca ikhanda labamhlophe kodwa le ngilozi loku iyibheke ngoba loku uyinika ikhona le ncwadi lapha
0: ababamkhulu
1: nasetshwaleni.

0: khona lokho nje babuza abantu bathi hayi uyu umhlongo lo
1: saye kutshwala
0: bawaye kutshwala
1: kanti usebuyela ntweni yakubi
0: nakhoke
1: ikhona le ndaba yencwadi le engcwabo la ubaba mkhulu ekhuluma khona ngonkosikazi lo washonelwa ingane eyahlubuka yahamba yayegoli le eyavuka ethuneni
0: nakuya wathi yakhe ingane ngeke ife
1: yebo angithi ilento esikhuluma ngayo kukhona noma isihambile kodwa ngoba uyibeki wayibika uNkulunkulu uyayinikela wena ukhona umile na ogudluka kodwa na

0: kakhulu.
1: Siwele kumkhwenyana ogana indodakazi.
0: Ogana indodakazi.
2: Sengisholo lapho ke impela nje igana indodakazi yakhona. Ngeyonxa yokuthi isibusiso.
0: Walalela.
2: Hey, ayikho into
1: emnandi. Isikhathi sakho ngicela ukudlala ivoice note ngifunde okufundekayo.
2: Funda okufundekayo.
3: Ngilalela abantu FM. Ngiyoso. Mina sabasame bethu abancane. Siyabonga. Siyabonga nje indaba kaShembe. Namuhla angilalela. Kodwa indaba ngiyilalela kuYouTube. Indaba enkulu singasho bese simlandelayo. Sazokona ukuthi ngikhumbula ke angiphilisi. Ngoba sibancane nje indaba sayithanda. Indaba kaShembe lokhulumayo mathembozi ekhaya zala khona eRichards Bay. Kusini isikhathi ngingifisa ukubuza ukuthi iyincwadi umuntu eyincwadi lejumele zenkosi

0: kakhulu.
1: Alright.
0: Ina song number 2.
1: Noma ngiyafisa but ekhaya angiyitholi mhlawumbe support ngoba ekhaya bafuna ngibudokotela at mini passion yami ingapha ekulingiseni. What message can you mina enhle ungayidlulisa to umuntu omusha onothando lokuact
0: nani? Okay. Ngiyaqala ngisho nje ngithi uma ukuthi uyakholelwa nje kuthenini kuzowenzeka. Kuzowenzeka. Hayi ukuthi okay ngiye ngibone mina mangiye emakhaya ukuthi sethi ngaqoqe mhlawumbe.

0: amkusofa wayesebuka phansi.
1: Hayi bosiki mzukulu, ngisukudabukisa ngitshela ukuthi inkingi ikuphi.
0: Kwaqhubeka kubuza umkhulu wakhe esonga kahle iphepha elifunda, wayesesondela kuyena.
2: Mina mkikhayinti, bonke abantwana baphumile ngaphandle bandizise amakhayinta, nami ngifuna ukuyodlala. Kodwa uthena umana le mali angayidli, angiyonge khona ngizoyithengela nami elami. Hayi.

0: bandizise amakhayinta nami ngifuna ukuyodlala kodwa uthena umana le mali angayidli angiyonge khona ngizoyithengela nami elami hayi uqinisile uma wakho kodwa uba uthe ikhayinti kumele wena ngisenzele kanjani ikhayinti ngempela
1: phela ke bangani mama usiki wayengakwazi ukuzenze qala ngokude ikhayinti
0: singakwazi ukuthi silifake imbali eminingi abangani bami hayi mfana wami ngicanga ukuthi umakho nje uba uthi

akudala ufuna ukutshela ukuthi akuza kuthanda kodwa ke madoda ubona ukuthi uzoncenga uba nawe uzoncenga oma wakho uzoncenga oma wakho impela ngoba kuthia nami vela ngisakuthandi kuphela nje ukuthi angifuni ukukutshela akudala kahle kahle nje mina lwangiphelela kudala nje mina yashabalala le nto yokuthi mina ngithande wena kuwukuthi-ke nje cha hhayi ngeke futhi ngencenga ubona ukuthi uzoncenga kusho umafika izolo usho kamnandi-ke madoda uthi-ke njeni hhayi uyoncenga onyoko kanti ngaphandle kwalokho uzeke futhi-ke ukhuthuza ethi-ke ethi ngithandane ebhinca ukhona-ke nomafika izolo engomeni kakhuthuza ngaphandle kwalokho-ke futhi ubukade uzwe ulimithi umfukanala phansi enkandla sho kamnandi-ke madoda ethi hayi suka uma wakho ubaba wakho konke ngetrey ngiyanibingelela amaxuku hayi bakaba ukuthi-ke emhlabeni wakwazi ukuthi kukhona yonke inhlobo yomuntu khona abantu abazokuphilela kukhona amaxoki wakwathi udlubheke hey ngiphilile onamaxoki esokomntu ebusa umpokalinde laphana ngcwelelo wade kuphilile lamaxoki ngawaboni kanti-ke ngaphandle kwalokho into okufanele ungayikhohlwa ukuthi-ke isandla njengoba uma ngabe usimise sibhenga kuwena asifani noma-ke asifani nomuntu osibonayo lapho esifulathele khona kusho ukuthi-ke yonke into enhle inobubi bayo yonke into embi inobuhle bayo ayikho into embi nje phela ayikho into enhle unomphelo ngisho abe kuthiwa khona ingozi okuvelele wokwazi ukuthi leyo ngozi ikuvelele nje kubuhlungu kodwa-ke kufanele ubheke isayide elihle hhayi bakithi asishumayeli sigijima ngengoma nakho madoda ngibheka-ke phansi emsinga bakithi hey bakithi wangwakanani.

Awusuka madoda nanga umkhathazi madoda nansi kobongela madoda phansi madoda ehluhlu awusuka madoda abantu abama ukunakele ngempela kube ngempela kushube ngempela kushube ngempela kushube ngempela masibela sokwazi ukuthi ke sibheka ama voice note siyabona abantu abawathumele baningi kakhulu ke siyabona ofikani fukani umageza siyababona sithemba athasthemba

0: ona ehamba phambili cha bekumnandi bafethu wagijima nje uyokhomenta lapha na Facebook usuku ukuthi wena yini oyijabulele lapha ePinetown ukuthi ke ngoba iviki lethu kuphela yini kumele siyilandele esilindele kusukela kusasa from kusasa nje kuyale inkosi sobe siyithola kephi na kephi asikeze sigwinye amathe masibuya sibuya na i-diary bese singena ku-Facebook ungagijima ke ubuye comment.
1: Abazalwane bayamvuma
2: kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uMbhishobhu Nala ngiyabonga
3: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
4: athi mama ngabe uhlala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bangibona ukuthi uphilisa kanjani yabo
5: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa yafika indoda kaNkulunkulu

0: Kukuladen Zalanga.
1: Niyabonga uNkulunkulu phakade niyabonga. Qhubekaka nomsebenzi wakho omthandazo. uNkulunkulu wakunika ukuthi usindise. Sisindise baba.
0: Wegogo ngibona uphuma lapha endlini lemishinini. Ngifuna ukwazi ukuthi ubo uphethwe injo uphuma usudala.
1: Zinyawo nomzimba nje obhlungu.
0: Isikhathi esingakanani?
1: Ayi sokumnyaka emibili ngiphathekile.
0: Bakwenzani lapha ekamereni lelo ngene kulona?
1: Ubushini nje beloku ngifutha ngawo bengifutha ngomhlizi.
0: Kwaqaqeka umzimba?
1: Yebo.
0: Zaqaqeka iy'nyawo?
1: Yebo zaqaqeka.
0: Yini oba ungakwazi ukuyenza?

0: usuke ngatheni
1: ngathini ukuyibongela inkosini ungena emshini wokupolisa inhlungu umshini wokupolisa inhlungu longene kuwo
0: yebo mami yabo ngiyezwa emzimbeni
1: so uphilile
0: sengiphilile la kusengikwazi nokuhamba nendungu ngibeka phansi bengitibilela ngayo le
1: ngikubonile umodela
0: ngiyabonga
1: asimshayeli izandla uma esahlala phansi awumodela ukushonele ujabhisisitha uhambe uyohlala phansi awuqhenye ngikubonile uyiqhenya hehe nwebantu basefayeni.

usuku olubalulekile lapho ezweni lenala ngoba sithatha isikhathi senze lokho esithi i-decolonization, inkonzo yokudecolonize yokukhuculula izinto esayifakwa abacindezeli bethu, impilo okufanele siyiphile kwezikamoya, kwezemfundo, kwezasekhaya, kwezomphakathi, indlela esibusa ngazo izwe nendlela esiqhuba ngayo ibhizinisi. Ukunala uhlalo baba masiko abo ukuthi benzani ezimpilweni zabantu ngalesi sikhathi se-decolonization. Akuhlangane khona-ke kule nkonzo ebalulekile ngoSeptemba. Wena nje uma ufuna ukuxhumana nathi hansi imininingwane 0791775628 noma usibike i-email somnala network.

Sihlahla sikhanye siyambona naye usebenzile mash mshoza usilalele ku 88.4 FM so suku ukuma nje laphayana ngaye sithi ke ukuyidedela nansi ingoma ethi naleni indawo yokuthula masibuya sobuya nabo laphayana abazwele nala funeral parlor.

0: yaze yamnandi into lapha ya e Pine Town eqala nje siqala nje sidlulisele inkosi yethu nje ubonge ngiyathemba ukuthi nakusasa noma ngomsombuluku emakukuthi ikhona la isitudio uzokwazi ukuthi nje kube khona abanye esibadunsayo njengo bishop nanani ayi yaze yamnandi into e Pine Town through wonke ama challenges abe khona preparing for yona lenkonzo lena kodwa yayimpumelelo ngendlela eyisimanga kuthini wena nje mama mhlambe nabanye omnala enike naxoxa nabo ukuthi yaze yayimpumelelo lenkonzo
1: ngithanda nje ukuphakamisa nje ukuthi kusukela ngokuseni ngibone indlela awunaka ngendlela bebephumile ngayo ngendlela ebeyithatha selokhu yathi nje iyaqala inkonzo bekuna leya naleya ngento ejaji sayichina inkonzo ephinta nje inkosi kinyathi bephayindane singaphumiseke ezinye iy'ndawo ibonga kakhulu inhloso yenkosi yethu izoyithulula ey'mpilweni zethu sibona ushintsho olukhulu enkulunkulwini lazo lentabithi ama-declaration asingezona
0: maeminyaka
1: anayo
0: emenezela
1: enquma
0: ibusise ngaka
1: ebusiso ey'ningi asinikeze zona
0: 64 years
1: siyabonga kakhulu sisizisakho nabantwana bakho nkosi yethu uphakamise ukubongwa okukhulu okukhulu kwezithoka phansi kwejobo lakho ukuthi unkulunkulu wenala ahlale esonto njalo sibumbane ahlale esonto njalo sithwalane
0: eyinto mama usakhuluma nje ngokuthwalana ngixolise nje unqama ululimi ukubumbana kwayo ama-embassies akhona lapha ePine Town ngendlela enihlangane ngayo it was such nje warm welcome from wonke umuntu laphayana hhayi bekumnandi impela kuyatshengisa nje ukuthi cha benibambene kukho konke ebenikwenza
1: siyabonga nje kakhulu inkosi eyifika kwayo umoya wawuza usekhishini wawuza ukuthi uyafuba wezayo
0: ngoba ithi ithena nje kusaqala kuthi aweshipha laphana umama hayi but iqala nje ubuzwa ukuthi hayi ngeke ishintshile-ke manje isimo shintshile isimo ngendlela emangalisayo bekumnandi imvuselelo siyizwile ibe khona kwisizwe hayi bekumnandi kakhulu ngabe umama nje ngenxa yesikhathi sami ukuthi khona omunye ngisafuna ukumfaka futhi uphawula kwakho nje kokugcina overall nje ngayo yonke inkonzo bese-ke siyakudedela
1: Paula wangena engiyinothisile nje ukuthi nje kamehlale sibambisene silalele singayijwayeli into yasemaleni silalele umoya kasomala silalele umoya kasomala senze njengoba inkosi isifuna senze indlela esenze ngayo kube nomoya wokubambisana singama-embassies wonke umoya wokukhululeka ungaphili
0: kimoya
1: wokukhululeka uqine into engiyifundileyileyo ngoba izingisosuku atmosphere ebikhona lapha besesibesikhona buze ukuthi nje noma ngabe kuthiwa khonani kodwa khona izwi lenkosi elikhuluma kwabantwana bayo indlebeko esemaleni iyona nto engiyifundileyo ukuthi indlebeko esemaleni ziyajikela iyathwala mangabe kuthinta into kabayedwe njena izophumelela ngoba sikhuluma ngamandla ezulunala akwenza konke anqobayo siyabonga nje kakhulu izinto ey'ningi oseyimemezele ubonile ukuthi abantu baphuma bakhulile bene-challenge baxoxe ngayo sehambe usekhuluma ngenjabulo
0: iy'ndaba ezimnandi kakhulu-ke lezo
1: engazangeyboayboukhuluma ngentokozo ifumene
0: ukuthi awuyaziyamnandi
1: ngimvakashele
0: ngizwile uthi

0: khona umuntu ebevakashile oke wakhuluma naye nayo nofakazi obuyisidudla esithemba ukuthi ngelingelanga sizobuzwa futhi ngizwile impela uxoxa ukuthi cha khona umuntu ofikile ngifuna futhi ukuthi nje kuyalana indaba encishe engayikhohlwa nje ama faith water abantu sebamukela ama faith water abo abathengeliwa abantu njengasho sicela senkosi yona ndlela inkosi ningixolele nje ngokusho kanje imibhede yangayo abantu bamukela nje ama vape products lapha athengelwe abantu bebethengelana okunye iingane lapha zasemlazi izizinhle zijiva ayi cha nanike nanike sengena lapha ni embassy nilethe nje onamay king ayi ay sinazi phela ngomculo ukuthi hayi nisuke senikhona
1: siyabonga kakhulu siyabonga awusasabonga ngomculo sibonga nabazali abadedela abantu
0: yeah
1: ukuthi beze ngoba laba bantwana bazoba generation yizo ngendlela abaphasiphethe ngakhoyo ngendlela ababiza ngayo siyabonga bonke sisho lethu abantwana
0: yebo
1: siyabonga konke njena awu uyaziya inkinzenzo wabantwana yazi yayi
0: bishop akalalangi thingela abantwana iziketi bengasebe
1: siyabonga
0: ayi kaze bamnandi phansi hey beshukile cha kuyasho ukuthi impela bekuyi 8 to 8 ayi siyabonga kakhulu mama
1: Nawa cha kuziyaphinda bethu na Mjiki sikhulile.
0: Ayi yazi ngiyakuzwa mina nje ngabe ngithi kusasa nje lokhu kusaya azivele siphindele
1: khona. Hayi sithi hayi. Ayi buyi ngoku siphinde baphinde nalabange zwanga bayini.
0: Yebo. Ei
1: ayi ukuthi kutshulula ithini ukuthi sengakanani esihamba nazo bese noma silala siyazi thina.
0: Wow. Hey mama sibonge kakhulu nje ngokuthi sikwazi ukuthi sikuthole kulesi sikhathi busuku siyazi ukuthi ukhathele kade nisebenza nenza konke for ama preparations sibonge kakhulu mama ngokuphalwa kakho
1: siyabonga kakhulu mama
0: ubusuku benala

0: Right, Busi Siwe, ngabe siyakuthola kulayini?
1: Eleni baba yakhulu enaleni.
0: Enaleni mama, sibonge kakhulu nje ukuthi ukwazi ukusijoyina. Uthi nanamhlanje ebusuku ngabe khona okuspecial esiphathele kona noma mhlambe uqale nje usidalule ukuthi ungubani uqhamuka kweliphi ihhovisi?
1: Enaleni mama, ngokukhulu ukuthi ngoba ngizoqala ngicela ukuqala ngibingelele inkosi yethu umhlaba wokuqala wezelenala, ngibingelele amabhishophu onke ethu, ngibingelele omnala bonke nabalaleli bonke bezelenala FM.
0: Enaleni
1: sikhona siwulesi zelenala funeral parlour asiyajiki, sisakhona sihlezi sikhona njalo ngiyikhathi sisatholakala. Namanani ethu engifuna ukugcizelela kakhulu ukuthi asakhona asenjengoba endlala kashuthi lutho. Iteseli isakhona.
0: Imaphi lamanani okhuluma ngawo?
1: Iteseli isakhona kuwo wonke ama-package esinawo uma ukhona.
0: Ayibo, usho ukuthi wonke ama-package, okay, ninama-package awu-4 umuntu akwazi ukuthi ekhethe kuwona ukuthi yona yiphi yena ahambisana nayo, yena ayibona ukuthi iyamgculisa angayikhetha. Kulama package lawa ungena ngawo okay, mhlawumbe ase specialing. Shuthi nje mayingena nje shuthi uthola that discounted price alukuza ngayo, angena ngayo. Wow. And then maku ukuthi ke nakho mina nginawo masingcabisane la ngiyakhokha nje la ngikhokha khona, kodwa sengiyezwa ngezwelina la funeral parlour, ngithi hey ngathi ngiyayithanda ke le ezwelina la funeral parlour. Manje ke i-challenge yami kade ngangikhokha ngala, manje mase ngivele ngidrophe ngala ngize ngalana, ngeke kuze kungishaye yini ukuthi mhlawumbe kusafanele ngilinde futhi isikhathi esingakanani ukuze ngikwazi ukuthi ngi-qualify if anything should happen?
1: No mama, wamukeleke kahle kakhulu ke lapho Nkosi yami. Uthi ungena nje ngalesikhathi uthi nje ufa lokhulu usaqala usambeka udaba lakho ugcwalise, uthi uphuma ngomnyango uthi ubusukhabade yonke into yakho wena. Noma sengenzakalani uyakhona ukusizakala ngenhlonipho, ngendlela esifundiswe ngayo ukuthi umuntu ufanele

0: avalele isengendlela enothando nenenhlonipho. Hayi ilunga ngaso leso sikhathi within a minute.
1: Wow, hayi ngiyayithanda ke leyo ngathi. Omunye umbuzo enginawo la we overflow ukuthi ngake ngezwe ukuthi ngabe kuyiqiniso yini. Khona le ipackage enayo umuntu akwazi ukukhuthi yena nje kube u90 rand awukhiphayo njalo ngenyanga. Ngazi kusanjalo noma into eyake yaba khona noma
0: isakhona mama ngoba ngikhuluma ngama-special yiwo ama-special lawo isakhona
1: inyakaziushona ukuthi no-90 rand ukwazi ukukhava umuntu nikwazi ukukhava umuntu o-90 rand owoda
0: u-90 rand nje owoda
1: ayi ngathi
0: ziyauthola inhlonipho nothando ngokufihlelwa ilunga lakho wena osuke ujoyinile ngaso zesi sikhathi yonke into yakho yenziwe ngesizotha nangehlonipho.
1: Hayi cha, phela mina ngiye nginizwe lapha khona la ngifuna ukwazi wonke amaqiniso namhlanje khona la enithi khona cela usicacisele ukuthi uyazikhethela yini lo oyikhethela yona awungichazele lapho la okuthiwa khona le phathi le engiyithandayo ukuthi nje umuntu uyazikhethela.
0: Uyakhethela mama ukuthi usufike lapha ema-ofisini ufike hlale nathi phansi sikhombise wonke ama-package akhona ukuthi nawe aphumanani uba-yena-ke umlaleli sithi no ngiyithanda lokho umlaleli ngithanda lokhu sikwenzela ngendlela ofisa ngayo
1: ukuthi yena ufuna kwenzeke kanjani.
0: Yes mama.
1: Wow.
0: Sheje uyabhala phansi ukuthi okay ngifuna kwenzeka kanje kanje mangabe kuhamba mina kuqala.
1: Mhm.
0: Ukuze nelede namalunga ami omndeni ngiyawatshena amanye engibakhavini njene njengoba ngilapha kwezo lenyanga kufunele kuqala.

Yebo ke bekuyena ke uBusisiwe Mbelase eqhamuka lapho yana zwele nala funeral hala ikusasa ke ushilo ukuthi uzobe ekhona ema ofisini noma ke lapho yana u12 Lillian Ngoyi Road eWindermere wagijima nje uxhumane naye ema ofisa ke ukujoyina lapho yana zwele nala funeral hala Ningo mesa maphezwa wayo ngiwumusa wakhe nge Mr Music Rebel me njengamanje sokuthi manje sithole wona ke ama clips e teaching yethu for today right aske senze kanje